0: Magandang gabi po. Ayan, dumako na po tayo kay General's Viewpoint. Ito po ang kanyang tatalakayin ngayon. Rapitul po na karma, umiyak, BP, sara huling halakhak sa pangyayaring ito. Pakinggan po natin ang view ng ating general. Sige, take it away po at maraming.
1: Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Tatsky Vlog tungkol ito sa pagbaba ng followers ni Rafi Tulpo. Sabi niya dito, 23 million followers noon. Ngayon, 3.1 million followers na lang. Anong nangyari? So, nilagay niya dito ang screenshot sa official page ni Rafi Tulpo, 3.1 million followers lang talaga. So, inamin ito ni Senator Tulpo na nawalan siya ng sobra 1 million. Sabi niya noon, 23 million, naging 22 million na lang. Nag-unfollow sila dahil neutral ako. Dahil mga DDS yun, no? So, minumura pa ako. So, napaisip ako, is this true? From 23 million, naging 3.1 million na lang. So, halos 20 million ang nawala. So, to be sure, ano, na hindi tayo nagdadala ng fake news, ni-research ko. Meron nga, ano, meron nga siya talagang page, Rafi Tulpo, official page of Senator Idol Rafi Tulpo, action man, hari ng public service. At ito, 3.1 million followers. Tinignan ko rin, meron din siyang Facebook page na Rafi Tulpo in Action. As of now, 22 million followers pa rin siya. Kaya, to be clear, ano, yung sinasabi niya na bumaba ng 1 million itong Rafi Tulpo in Action from 23 million naging 22 million na lang. So ito, page niya as a blogger o influencer. Yung tinignan ko, yung Rafi Tulpo in Action sa YouTube, yun ang kumikita ng malaki, 30 million followers siya doon. Yan ang laki. I think Rafi Tulpo is the highest paid blogger in the Philippines. Pumapangalawa si Ivana Alawi. Dali, ilan ba? Kalimutan ko na eh. Abot ata ng 30 million pesos per page niya as a blogger o influencer. Yung tinignan ko, yung Rafi Tulpo in Action sa YouTube, yun ang kumikita ng malaki, 30 million followers siya doon. Yan ang laking. I think Rafi Tulpo is the highest paid blogger in the Philippines. Pumapangalawa si

0: bata, Inday ang pangalan. Huwag kang maningil na natutulungan mo ang mga taong iyan. Dahil kumikita ka dahil sa tao. Dahil yung mga kwento ng buhay nila, yon ang ginagamit mong kwento para maraming manood sa iyo, kaya kumikita ka. Huwag kang maningil. Kasi naningil siya na tinutulungan ko sila. Tapos magrereklamo pa. mumurahin pa ako. Ako, I have experience. Actual. Kaibigan ko, taga Marawi. Mga kaibigan kong Maranao, Muslim Maranao. Pumunta sa akin, nagpatulong. Yung problema nila, lupa. Agawan ng lupa sa kanilang lugar na ginamit ng irigasyon. So, niya ang involved. Eh, sabi ko, pasensya na mga kaibigan. Wala na ako sa serbisyo, wala na akong influence. Kaya in-advisean ko na lang sila. Baka, kasi nung by the time, bilib pa ako dito kay Rafi Tulpo eh. Nanunod ako nung una eh. Sabi ko, baka pwedeng punta kayo kay Rafi Tulpo in action. Dahil ang alam ko, tumutulong. Ah, sabi nila, ay sir, galing na kami doon. Ilang beses na kami nagbalik-balik. Ang palaging ginagawa, i-refer lang kami, sulat lang. Susulatan ang government agency niya. Wala namang nangyayari, sir. Ah, doon ko na-realize. Lalapit ka kay Rafi Tulpo in action. Pag hindi sensational o controversial ang problema mo, sulat lang. Kailan kung buhay mag-asawa, nag-aaway, yung, yan, mabilis pa sa alas 4. Kaya nawalan na ako ng gana dito kay Rafi Tulpo in action, sa totoo lang. So, klaruin natin ha, yung kanyang official Facebook page as a senator, 3.1 million lang ang kanyang follower. I don't know kung may bumaba pa o ano. Ang kanyang civilian Facebook page, na Rafi Tulpo in action, yan ang bumaba from 23 million to 22 million. Yung kanyang YouTube channel, Rafi Tulpo in action, 30 million, I don't know kung ano ang bumaba. So, anyway, lesson ko dyan is ano, kahit anong sabi mo na neutral ako, ang taong bayan, hindi nyo maluluko. Yung neutral siya, na yung impeachment trial, hindi kami ipinanganak kahapon, Senator Tulpo, na maniniwala kami na neutral ka. Klarong-klaro kayong magkapatid. Kapatid, anti-Duterte kayo. Gusto nyong matanggal si VP Sara, ma-convict. Kaya kayong dalawa magkapatid ang nanguna sa usapin na i-lower ang threshold. So ngayon, ongoing sa oral argument sa impeachment court, at magbubutuhan na mamaya or sa susunod, at sa tingin ko, mananalo ang desisyon na ibababa nila ang threshold ni VP Sara. From 16 to, I don't know how many. So, good luck sa mga Tulpo brothers. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. My day of reckoning din tayo.
1: Ayan, narinig po natin ang opinion po ni General Macanas tungkol dito kay Rafi Tulpo na umiyak dahil nga nabawasan lang ang kanyang followers at ang kanyang income. Pero talaga naman, siya po ang pinakamalaking kinikita sa mga vloggers. So dapat, you know, kung ganun, malaki na ang sweldo niya sa pagbablog, well, excuse me, dapat ay maging contented naman po din siya kung ano. Pero sa totoo lang, ang tao po ay hindi bulag at hindi bingi. At nakikita po nila kung paano ang galawan nila sa Senado. Sila magkapatid po ni Erwin Tulpo ay talagang hindi naman po kanais-nais ang ginagawa nila. Dahil po talagang bending the law talaga ang kanilang pinaiiral. Hindi po natin pwedeng i-bend ang konstitusyon. Wala po yan sa saligang batas. And then, tama na lang na idali na lang ito, kasong ito sa Korte Suprema. At sana naman po maging maging patas at makatarungan po ang Korte Suprema. Sana po hindi pa rin po sila kasama o hindi sila bayad sa kanilang mga tungkulin bilang mga tagapagpatupad ng batas. Okay? Nakakaloka ang buhay natin ngayon sa Pilipinas. Napakaraming matatalino na ewan ko ginagawang bobo ang mga Pilipino. So, yung mga estudyante ngayon nagtatanungan, ano ba tama?

tanong mali. So ngayon, yes, yan ang mga dapat nilang harapin. Ng mga kabataan po ng mga estudyante ng law ay nakikinig po sa kanilang mga talakayan sa Senado. At wag naman po nilang ipalabas sa mga bata na ito na nag-aaral ng tungkol sa abogasya na pwede palang baguhin o pwedeng palitan ng mga senador lamang ang konstitusyon nang walang kagatol-gatol at, you know, wipe out na nila yung sandigang bayan, kumbaga, dahil sa kanilang pinipilit na gustong mapatalsik ang ating BP Sara. Kaya po talagang pilit talaga nilang, kasi mga bayad doon ng maleta eh, ganyan eh. Kaya ayaw talaga nilang mapaupo si BP Sara dahil alam nila mananagot silang lahat. Kaya yun sinasabi ni General Macanas na, you know, hindi lahat ng kanilang ginagawa ay may katapusan din nga naman. At abangan na lang natin ang mga susunod pang mga kabanata. Pero nakakalungkot dahil hindi tama itong ginagawa nila. Nalungkot ako talaga ng todo-todo nung napanood ko ang Senado. Napaiyak ako dun sa sinabi ni Ms. Senator Camille na hindi ko naririnig nung panahon. Pero ngayon nagsalita siya, naluha siya. Thank you naman kay Senator Alan Peter Cayetano dahil binakapan niya yung sinabi ni Senator Camille. Ay, nakakaloka. Nakita nyo ngayon, meron na silang 13 na senador kasama na si Mark Villar. I couldn't believe he changed his mind. Kasi nga po talaga, ginigipit nga po talaga sila eh. Pagka talagang ginipit ka, ay talagang kakapit ka sa patalim. Kung hindi, ay talagang kakasuhan ka ng patong-patong ng gobyernong ito. Bakit nangyayari ito sa bayan natin? Bakit? Bakit talaga? Yan ang pinaka biggest question mark ko. Bakit sila lahat ay gusto nila maging above the law? And for doing that, we have to bend the law. Bakit? Ewan. Sige. Marami pong salamat kay General Macanas sa kanyang tinalakay ngayong gabing ito. At sana po ay napulutan natin ng konting idea at information. At sana naman magamit natin ito para naman sa ating sariling pag-analyze ng mga sitwasyon. Totoo naman po kasi. Ayan. So anyway, till next time po, General Macanas. Andito po kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program, your community connection, your community radio. At ito po ang inyong lingkod. Nagbigay din ng konting sariling pangunawa sa ating napakinggan na sinabi po ng ating General Macanas. Huwag po kayong alis at kami po'y magbabalik. Maraming salamat po again, General Macanas. The General's Viewpoint. Till next time po, God bless.

0: taong ngiting aso kapag siya ang bida. Pero kapag may umangat, biglang iba ang timpla.
1: Iwasan mo ang mga taong ayaw masapawan. Mapanganib kasama yan. Yung tipong kailangan siya lagi ang napapansin, siya ang pinupuri at siya ang nasa sentro ng atensyon. Kapag may umaangat sa paligid niya, imbes na matuwa, nakakaramdam siya ng inggit. Minsan, tahimik lang siya, pero unti-unting naninira. Mo kontra o naghihintay na magkamali ka. Di lahat ng ngiti masaya. Minsan, may ikinukubling galit. Dahil para sa isang traidor, ang tagumpay mo ay insulto sa kanila.
0: Okay, magandang gabi po. Back to us. Ito, meron tayong balita at talakayan mula sa DZR 1026 News and Current Affairs. Ito po ang kanilang topic. Attorney Vic Rodriguez hinamon si Senator Erwin Tulpo. Sige, pakinggan natin itong kanilang talakayan nang tayo may malaman. At narito po kayo sa Gibson FM 104.7 Philippine Radio Program, your community connection, your community radio. Take it away po at maraming salamat po.
2: Ang ginawang ito ng impeachment court.
3: Ito ay malinaw na pagpaslang sa ating saligang batas, pagpaslang sa ating demokrasya, at pagpaslang sa rule of law.
2: Opo. Ano sa tingin nyo po ang kanilang ginawa? Kasi parang ang hindi rin maintindihan siguro ng ating mga kababayan, yung two-thirds bang binago, yung ano? Pero ang tingin ko po, ang kanilang binago, yung pakahulugan ng all members po, attorney, iba na yung kanilang meaning dito sa mga katagang ito. Hindi na doon sa two-thirds eh. Wala na doon tayo sa two-thirds, sa 16. Dito sa meaning, ito yung kanilang binago.
3: No, ang binago nila, Admar, effectively, they have resorted to amending or revising our constitution. And while I recognize yung karapatan ng Senado to promulgate their own rules and regulation, patukoy dyan sa ginagawang impeachment trial, there is nothing in the constitution, there is no provision kahit saang sulok ng ating saligang batas na nagbibigay kapangyarihan sa Senado bilang impeachment court to alter the constitutional denominator. Hindi mo pwedeng baguhin yung denominator na 24. Malinaw yan. Babalik ta rin tayo doon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 na yung two-thirds ay two-thirds ng 24. Bakit 24? Sapagkat sinasabi ay all. Now, yung ginawa ng Senado bilang impeachment court, that is effectively arrogating upon them, upon the impeachment court, yung exclusive mode of amending or revising our constitution. Nandyan yan sa section Article 17, sections 1 and 2. Yung section 1, alam na ninyo ito mga kababayan, paano amyendahan o revisay ng constitution. Section 1 of Article 17, kung hindi man Constituent Assembly, two-thirds of all the members of Congress ay dapat mag-agree sa pagpapalit ng ating saligang batas. Kundi man yan, ay yung Constitutional Convention at yung finally yung People's Initiative. Walang nakalagay doon na maaaring baguhin ng Senado bilang impeachment court ang kahit na anong provision sa ating saligang batas. Wala silang ganung kapangyarihan.
2: Opo, and ano ang nakikita nyo rin na masamang implikasyon na nito kung pababayaan ito po, attorney, lalo na yung interpretasyon nila sa two-thirds of all members of Senate?
3: It will create more anomaly, Admare. Kasi tingnan mo, malinaw sa ating saligang batas, paano mo amyendahan o revisayin ang ating saligang batas? Yung tatlong pamamaraan, Constituent Assembly, Constitutional Convention, o kaya yung People's Initiative. Wala doon yung Senate bilang impeachment trial. Pag hinayaan natin yan, lalo na yung sinasabi nila na pro hac vice or only for this occasion, maaari mo bang baguhin ang isang provision ng saligang batas only for the occasion or during the trial of the Vice President? Tapos pagka natapos mo yung trial ng Vice President at meron ka na namang i-impeach Smuli, iba na naman ang iyong role because that was the ruling only for this occasion, pro hac vice. If we're going to allow itong pagrebisa or amenda ng ating saligang batas pro hac vice or only for this occasion, ito ay violation na naman ng ating saligang batas, yung Article 3, Section 1, yung Equal Protection Clause of the Constitution. Kanya nga sabi ko, pag hinayaan natin ito, it will create more anomaly brought about by the non-observance of the Constitution. Mabaviolate mo yung Equal Protection Clause of the Constitution. Paano mo mabaviolate yan? Hindi ba't ginawang isang grupo ng public officers, yung mga tinatawag na impeachable officers, yung maaari mo lang tanggalin through impeachment? At sino-sino yan? Ang presidente, ang vice-presidente, ang miyembro ng ating Korte Suprema, ang miyembro ng ating Constitutional Commissions at yung Ombudsman. Ngayon, kung sasabihin natin pwede yan, pro hac vice, habang dinidinig lang yung trial ni Vice President Inday Sara Duterte, ibig mo bang sabihin pag nag-impeach ka ng isang hukom ng Korte Suprema, ibang standard na naman ang gagamitin mo? Eh hindi ba't yan ay malinaw na pag-amyenda o pagrebisa sa ating saligang batas? So marami kang sasagasaan dito na constitutional provision if we're going to allow the Senate as the impeachment court to amend or revise or even overhaul our constitution.
2: Opo, tsaka hindi rin malayo yung posibilidad, attorney, na baka ganito rin ang kanilang gawin, lalo na sa pag-interpret ng isa pa sa provision, paano magpatalsik ng isang senador kung sa nangangailangan lang din ng 2/3 of all members ng Senado. Malay natin, baka gamitin din nila sa hinaharap, nagamit na nila sa impeachment court eh. Attorney.
3: Tama ka dyan. At para, tingnan mo yung article, yung binabanggit mo, yung Article 6, Section 16, Paragraph 3, I believe. Tingnan mo mabuti yung provision na yan ng ating saligang batas. Mga kababayan, yung Article 6, Section 16, Paragraph 3 ay patungkol doon sa karapatan ng mababang kapulungan at ng Senado na disiplinahin yung kanilang mga magugulo na mga miyembro. Paano nila paparusahan yan? Sa botong 2/3. 2/3, pareho, nung pag-impeach mo sa isang impeachable or impeach officer. Ganun din yung pagdisiplina sa miyembro ng mababang kapulungan o ng Senado. You have to get 2/3 of all the members. Yan na naman, all the members. Pero titingnan ho ninyo yung provision ng Article 6, Section 16, Subparagraph 3. Nakalagay doon, in case of expulsion. Talaga wala tayong problema dyan. Expulsion yan, admire. Di ba dapat 2/3? Pero kung mabasahin mo pa na mas malaliman, yung simpleng suspension ng miyembro ng Senado o miyembro ng Kongreso, kagaya ng ginawa nila kay dating Congressman na Kiko Barsaga, kinakailangan niya ng 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Senado or ng mababang kapulungan. Suspension lang ito. Kinakailangan 2/3. At ang maganda pa rito, yung suspension na penalty, kailangan may 2/3 ka ng lahat ng miyembro ha, kung suspension lang. Meron pang isang kolatilya. Yung suspension na ipapataw mo sa miyembro ng Senado or ng Kongreso ay hindi maaring lumagpas ng 60 days. Napakababaw nitong parusa kumpara kung ihahambing mo sa impeachment na nagaganap ngayon, yung pagdinig, dito sa impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Yung ginaganap na trial for the Vice President, it would amount to removal from public office, perpetual disqualification to hold public office, at yung kasong kriminal, civil, administratibo, forfeiture. Yan ang kakaharapin. Bakit mo papababain yung boto 2/3 samantalang yung mere suspension na hindi maaaring lumagpas ng 60 days, 2/3 ang kinakailangan? Ayon yan sa ating saligang batas. Ito yung isa sa maraming anomalya na magaganap pag hahayaan natin the Senate as an impeachment court to revise or amend any provision in our Constitution.
4: Opo, Attorney, si MJ po ito. Sir, basahin ko lang po yung response ni Senator Judge Tulfo sa isang biglaang press conference kahapon. Sabi niya, motion daw nila, ang punto ng motion ni Senator Judge Tito Soto ay isasama pa rin sila sa computation kapag maaari na silang dumalo at bumoto sa proceedings. Kaya giniit ni Tulfo na 2/3 two-thirds pa rin ang requirement at hindi raw ibinababa ang constitutional threshold. Sa madaling salita, hindi raw binago ang two-thirds rule. Ang binago ay kung sino ang aktual na isasama sa bilang batay sa kung sino ang maaring lumahok at bumoto. Medyo nakakalito. Ang tingin mo doon, attorney?
3: Wala, nagpapalusot na lang yung mga yon. Ang membership sa Senado is a legal status. Ikaw ba ay halal na Senado? Pag ikaw ay halal na Senado, ang bilang niyan ay 24. Ilan ba ang ating senador? 24. Maari ka lamang maggalaw, maari ka lang gumalaw doon sa denominator, maari kung mayroong namatay. Wala pa namang namamatay sa kanila eh. Mayroong lang nag-resign. Wala namang magre-resign sa mga yan. At kung mayroong natanggal, wala pa rin namang natatanggal. Kung wala yung tatlong pagkakataon upang maari nilang galawin yung denominator na 24, hindi mo mapepwedeng galawin yan.
5: $1,000.
3: The 24 as a denominator is a fixed denominator. It is immovable, it is non-negotiable, it is immutable. Hindi pwedeng subject to the interpretation of a senator in every Congress. Ngayon 20th Congress tayo, ibig sabihin, pag 21st Congress, iba na naman ang ating interpretasyon ng ating saligang batas.
4: Opo, kasi parang yan yung reasoning nila, attorney. Kaya di na siningit po yung pro hac vice po na konteksto o konsepto sa kanila pong pagpapasya para hindi raw magamit sa iba pang mga kaso in the future.
3: Eh, kahit yung pro hac vice, lalong hindi mo dapat i-pro hac vice yung amendment o revision. Pag nag-revise ka ng or amend ka ng constitution, unang-una, alinsunod dapat doon sa recognized modes of amending or revising. Yan nga yung akin nabanggit, yung Article 17, Sections 1 and to yung Constituent Assembly, paulit-ulit tayo rito, Constitutional Convention at saka yung People's Initiative. Tatlo lang yan, MJ. Pag wala dito sa tatlo, unconstitutional yan. Now, I challenge Erwin Tulfo, find me a provision in the Constitution that permits the Senate sitting as an impeachment court to amend or revise pro hac vice or permanently any provision o in our Constitution. Pag may naipakita si Erwin Tulfo, kahit isang provision sa ating saligang batas, I shall withdraw my petition filed before the Supreme Court.
4: Opo, at saka attorney, kung malakas ang kaso, ba't natin pinag-uusapan pa yung threshold? Eh, di ba kung malakas ang kaso, you are being a sa prosecution side sa nag-aakusa na kumbinsido ka na this is a case makukuha mong boto. Eh, ba't pa tayo umabot sa ganito kung malakas ang kaso nila? Na lagi nilang ibinabato araw-araw sa press con, malakas okay ng kaso, makukonvict daw si VP, pero binawasan nila yung threshold.
3: Eh nako, por Diyos por Santo, malapit ng Todos Los Santos, wala pang napapatunayan itong prosecution. They're just wasting the people's time, the people's resources, our money. Kanya alam mo, sa kahit anong trial, mayroong presumption of innocence yung inaakusahan. Para ka makakuha ng conviction, ito ay depende sa lakas ng ebidensya ng prosecution. At hindi ito nakadepende kung mahina o walang depensa yung sinasakdal. Kinakailangan ito, yung conviction mo will all depend on the strength of the prosecution's evidence. Baliwala yung hina ng kung hindi, napakalakas nga at napakahusay ng defense panel ni VP Inday Sara eh. Pero itong ating prosecution, magtatatlong buwan nang nagpapakita ng kung ano-anong irrelevant pieces of document na wala namang napapatunayan. Kaya tama kayong sinasabi mo, sinususugan ko lang na sa kahit sa anong trial, para ka makakuha ng conviction, it will all depend on the strength of the prosecution's evidence and not on the weakness of the accused defense.
4: Opo, tsaka kung ipakukulong ng ipakukulong ang mga kalaban sa politika, Attorney Vic, tayo po ba ay nasa demokrasya pa?
3: Itong paghinayaan natin, itong pagpakikilaman nila sa ating saligang batas, wala na tayong demokrasya. Kaya yung ating proseso ng impeachment, MJ at Admar, ito ay hinango doon sa konsepto ng impeachment ng Estados Unidos. At dahil mahilig tayong mangopya, magagaling yung framers ng ating saligang batas. Hinigpitan nila. Naglagay sila ng limitation. Patatandaan ninyo, di ba? Hindi ka pwedeng kasuhan sa loob ng isang taon kung na-dismiss yung una mong impeachment. That is one of the improvement or iteration introduced by the framers of our 1987 Constitution. Pangalawa, ano pa yung dinagdag nilang modification? Kinakailangan 2/3 of all members of the Senate. Sapagkat pag tiningnan mo, yung saligang batas ng Estados Unidos kung saan natin hinango o kinopya itong proseso natin ng impeachment, sa Estados Unidos, 2/3 lamang nung present, 2/3 lamang nung nag-participate. At meron nga akong sinabi ka nung isang araw, titingnan ninyo yung article, tingnan ko itong yung Article 8, Section 4, Paragraph 2 ng ating saligang batas pa rin. Yung pagdating sa issue ng constitutionality, pag dumating ito sa Korte Suprema at may nag-question, ang kinakailangan boto, pagdating sa issue yan, kinakailangan yan, majority of all the members who deliberated and participated dyan sa trial. Ibig bang sabihin, nakalimutan ng ating mga framers ng Constitution na isingit yung provision na yan pagdating sa impeachment ng mga impeachable officers? Kaya hinigpitan pagdating sa mga impeachable officers, especially for the President and the Vice President, because the framers of our Constitution have long recognized may mandate yung dalawang yan. Yung dalawang pinakamataas na elected officials of our land, the President and the Vice President, hindi mo pwedeng gamitin political tool, political harassment, political persecution, yung proseso ng impeachment. Kaya hinihingi dyan supermajority. To get a conviction, kinakailangan may supermajority ka. Falling short of that supermajority, acquitted yung inaakusahan.
4: Pero para po baguhin ang wordings ng saligang batas, simple majority lang po ang kailangan. Kahit na ang kanila pong ginagalaw ay yung konstitusyon na inaprobahan po sa pamamagitan ng plebisito doon pong binubuo ang 87 Constitution. Attorney.
3: Hindi pwedeng, ulitin ko, walang kapangyarihan ang Senado bilang impeachment court to introduce any amendment or revision. Sapagkat meron yan tatlong pamamaraan lamang eh, at wala doon yung impeachment court as among the recognized methods or modes for inserting or introducing amendment or recognition. Yung ginagawang panlilito nitong mga senador, eh sapagkat wala, hindi nila kayang sagutin ang isyung ito. Again, uulitin ko ha, show me a just a single provision anywhere in the Constitution, even in the transitory provision ng ating 1987 Constitution that will give authority to the Senate sitting as an impeachment court na pwede sila mag-aminda o magrebisa ng kahit na anong provision sa ating saligang batas na hindi dumadaan doon sa Article 17 Sections 1 and 2. Kahit isa lang. Pag may naipakita ito si Erwin Tulfo, I will withdraw my petition filed before the Supreme Court late this afternoon today.
4: Po, Attorney, bukod po sa observation, no, naglapas po pala ng pahayag ang Commission on Audit kung saan sinita po nila itong paggastos daw ng 168 million pesos na 2025 Disaster Reduction and Management Fund ng Office of the Vice President. Nasabay po ito, nataon po ito sa paglalabas po o pagbabago po ng threshold sa Senate impeachment. So may COA, banta sa COA, may kaso po dito sa Quezon City RTC, at may ongoing po na trial. Bakit po, Attorney, na hindi na lang sa katauhan ni Vice President Sara Duterte ang mga issue na ito? Bakit ito tumatagos o nagtatraverse sa lahat ng mga Pilipino?
3: Well, unang-una, hindi maintindihan ng mamamayang Pilipino sa dami ng problema. Napanood ko kanina si Mar yung inyong interview. Tama siya eh. Sa dami ng problemang dapat harapin, nandyan pa rin yung baha. Yung mga kababayan ko sa Bulacan, lubog pa rin sila sa baha. Ang dami nang namatay sa leptospirosis, mga kabataan dyan sa Santa Maria High School. Ang dami nang namatay. Yung problema ng ating mga jeepney at public transport operators and drivers, patuloy ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, hindi natutugunan. At paparating yung napakalakas na El Nino, hindi naman handa ang pamahalaan at wala tayong ginagawang paghahalaan. After nitong napakaraming problema, nakatuon pa rin sila kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala nga silang mapatunayan eh. At nakikita ito ng taong bayan, kaya patuloy yung pagsimpatya at lalong lumalakas yung tiwala ng mamamayang Pilipino dahil nga magtatatlong buwan na yung biggest circus in town, yung biggest comedy show during morning sa tuwing Monday to Wednesday, walang napapatunayan ng prosecution.
4: Opo, Attorney, bago lang ulit si Partner Admar, paano po dapat ang turing dito ng Senate Impeachment Court? Lalo pat nag-file na po kayo ng petisyon, no? Humihiling po ng TRO. Habang ang pagdinig po ang trial ay under judicial review, sumarapat lamang po ba na ihinto muna, halt muna, pause muna ang pagdinig? Lalo pat, alam mo ba, attorney, whole day, whole week, next week ang trial?
3: Well, maaari nilang ituloyan hanggat hindi nag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema. And hopefully, mga man of law itong nasa Korte Suprema, maunawaan nila yung urgency ng sitwasyon at makita nila na there is an urgency and imperative that they rule immediately, call for an oral argument, issue a temporary restraining order, hopefully, upang hindi naman magamit itong unconstitutional method na ginawa ng Senate sitting as an impeachment court. Or matagal pa naman itong trial na ito, MJ, aabot pa ito ng Pebrero dahil yung sinasabi nila na magmamarathon hearing sila. Kahit magmarathon hearing ka, you cannot deprive the defense of their day in court. You cannot deprive the defendant of her day in court. Hindi pa pwedeng idikta ng impeachment court na isang buwan lamang magpepresenta ng ebidensya yung depensa. Eh, ito nga walang kakwentang prosecution, pinagbibigyan nyo, tatatlong buwan na eh. You cannot stop.
0: Alright, narinig po natin ang tropa ng ating mga kasama sa DZAR 1026 News and Current Affairs. Kasama na po si Attorney Vic Rodriguez plus si Brother Admar and Brother MJ Mondihar. Nakakaloka talaga, ano? Hindi talaga dapat matuloy itong kalokohan ng mga Bendalow senators na to. Nakakabigay sila ng anxiety sa mga tao. Kasi nga, yan ang di tamang paraan para baliin nila ulit ang law. Tapos, pag another person na naman ang mali na naman, ibabaguhin na naman nila porket kakampi nila, porket itong gusto nila talaga matanggal. Obvious naman, pinagpipilitan nila talagang tanggalin. Kaya kahit anong paraan gagawin nila, kahit Bendalo na nga. Senator Tulfo, mag-isip-isip naman po kayo. You are not above the law. Tandaan po ninyo yan. Naging senator judges lang po kayo, pero dati po kayong broadcaster. Akala namin talaga totoo ang inyong paglilingkod. Yung pala, disappointed ako. Lalo na ako. Dati, Tatay Duterte ka. Tatay Duterte. Ngayon, ako, anasan ka na. Ganun din si Rapi Tulfo. Kung puriin niyo dati si Tatay Duterte, ganun na lang. Porket ito ba ang nagbigay sa inyo ng break na maging politiko kayo, si Marcos? Talagang your wishes, my command, ang dating sa inyo. Dahil gusto nilang pamilya na tanggalin ang pamilyang Duterte. Ano po ba ang nakukuha niyo doon? Diba? Para sa bayan po ba kayo o para doon sa pamilyang yon? Isip-isip din po, mga kapatid. Huwag niyong tanggalin yung tiwala namin sa talagang tuluyan sa inyo. Kaya nabawasan kayo ng 1 million, iyak-iyak kayo sa mga followers ninyo. Tapos pinagmalakihan nyo pa, tinutulungan nyo sila. Alright? Tinutulungan nyo nga sila pero ginagamit naman po ninyo, ini-exploit naman ninyo ang buhay nila. Kaya kumikita kayo ng ganong kalaki sa inyong YouTube channel. Rapi Tulfo, nawala yung galang ko sa'yo. Dati natawag kitang kuya. Ngayon, manigas ka. Hindi kita tatawagin kuya. Kaya dahil wala kang pinatunayan sa amin, nakala namin nung uno, ikaw yung maghahabol doon sa mga yung strange na nananalo sa Tatsloto. Sunod-sunod, kala namin kayo ni Pimentel ang hahabol doon. Ano, pinatawag kayo na Malacanang. Tumigil kayo. Anong nangyari? Pinanalo din kayo ng loto? Well, good luck. Sana all. Ika nga. Sana naman yung kalimutan yung nagluklok sa inyo dyan. Yung mga bumoto sa inyo, nagtiwala sa inyo. Naniwala sa inyo na sinusubaybayan kayo. Pero optics lang pala lahat yun. Pag hindi talaga makabuhay. Makabuhay. Or kung makakakuha sila ng hit sa inyong storya, hindi kayo papansinin. Papadalan lang kayo ng sulat. Papadalan nyo doon. Ganun lang. Wala na. Pero you know, pag kayo, sige, ibobroadcast kayo. Lalabas kayo sa TV kasi alam nila na makikita sila sa istorya ninyo. Mag-hit yun, mag-trending yun. Diba? Yung asawa, pinatay, o asawa, ninuanan, naglalaki, sumama sa iba. Yan. Yan ang pinipick ninyo para Kasi alam niyo, mga Pilipino is just like to hear news ng tungkol sa kapwa nila. Kaya nilang pakinggan yung mga news na ano nangyayari sa paligid nila. Gusto nila yung kasi ayaw nila ng problema. Kala ko ba yun ang ayaw natin lahat na bigyan ng problema ang ating mga kababayan? Pero bakit nyo kami dinala sa ganito? Bigyan nyo kami ng problema dahil ayaw namin matanggal ang aming BP Sara. Kayo, pilit na pinipilit niyo talaga na matanggal ang ating BP Sara. Mas mataas ang katungkulang niya kesa sa inyo. Yung role niya is mas mataas. Alright? Mas mataas ang boto niya kesa sa inyong lahat. Pagsamasamahin kayo lahat kayo ng mga nanalo, walang umabot sa inabot ng ating BP Sara. Right? At ngayon, di ba yung mga survey, ang daming naniniwala at nagtitiwala sa ating BP Sara. Bakit kayo hindi niyo papagkatiwalaan ang ating BP Sara? Bakit kayo gusto niyo siyang patanggal? Bakit kayo, hindi ba kayo minahal ng Tatay Duterte? Akala niyo ba hindi kayo mamahalin ni BP Sara? Nakatulad ng pagmamahal at pagmamalasakit sa inyo ng Tatay Duterte? Come on. Come on guys. Wake up. Huwag niyo nang patagalin ang inyong paghihirap. Kayo ang nandyan sa Pilipinas, kayo ang dapat kumilos. Turuan niyo ng leksyon ng mga senador na to. Turuan niyo ng talagang biggest, you know, lesson na may bibigay para sa mga kongresista na mga nagsamantala sa kaba ng bayan, lalong-lalo na yung Pamilya Marcos, Pamilya Romualdez, at Pamilyang Araneta. Totoo yan. Ang Araneta kasi involves smuggling. And si Romualdez, sa katutak ang mga bahay, kotse, aeroplano. Ano pa? Paano mo makukuha lahat yan na ilang taon lang kayo nakaupo bilang nanunungkulan sa gobyerno? Isip-isip tayo mga kababayan, no? Para talaga hindi tayo nababaliw at hindi tayo na-optics o hindi tayo nagagago, tinatanga ng mga taong ito. Porket sila nasa katungkulan, wala silang pakialam kung ano man ang maging kahinatnan ng ating BP Sara. Nasa kamay na ninyo at nasa kamay ng ating Panginoon. Sana makauwi na talaga ang Tatay Duterte. Napakaraming violation ang ginawa nito, pamilyang ito, ng gobyernong ito sa Pamilya Duterte. Dapat talaga mahatulan din po kayo, ma-demanda din po kayo. Pero napakababait nila, hindi sila kumikibo. Sige, ganyan ninyo pa sila. Talagang wipe out kayo sa 2028 kung magkakaroon tayo ng 2028 election. Kung hindi tayo magkakagulo. Kung hindi magbababa ng martial law ang nakaupong gobyerno. Narito po kayo sa Gibson FM 104.7. Yan ay aking opinion lamang po, ha. Wala pong kinalaman ang Gibson FM sa aking sinasabi dito. Yan po ang aking opinion at ang aking feelings at ang aking pananaw sa sinasabi na unawaan ko sa pinag-uusapan nilang tatlo. Maraming salamat. This is R1026 at of course ang Brother MJ, Brother Admar, and Attorney Vic Rodriguez. Again, from the bottom of my heart, I really do appreciate this. Thank you po. And then, tuloy-tuloy ko na itong ating programa. Siyempre, magpapaalam na rin po tayo. Magpapasalamat tayo ng bonggang-bongga sa Filipino community na sumuporta po sa Alay Kapwa We Care Recognition Day. Maraming salamat po sa inyong lahat. May God bless you all. Alam nyo na kung sino-sino kayo, hindi ko na kayo may isa-isa. Pero the credit goes to you guys. And a big congratulations to Aileen. Maraming salamat sa hard work mo. Very appreciate namin ang iyong effort, yung iyong pag-alaga sa iyong mga kinasasakupan. That's a good leadership, Aileen. Keep it up. And I'm very proud of you, my dear. At happy birthday na rin kay Teacher Chris. Yes. Zumba. Huwag niyong kakalimutan yan. Teacher Chris ang nagtuturo every Monday. Sa umaga po, okay, 10 to 1, whatever, kasi pagkatapos ng Zumba, may lunch. Then, every Saturday po ng hapon, with the boys, yan, para sa mga teenager, kung gusto nyo mag-Zumba-Zumba, go, why not coconut, try until we got what we wanted. Ika nga, may mga tumataba katulad ko, yes, kailangan natin ang galaw-galaw. Anyways, maraming salamat po kay Tita Anita, Auntie Belen, Auntie Uncle Simon, Tita Presi, Ate Glo, good evening. Mag-iingat po kayong lahat. Eileen and Lucas, good day. Ben Loida, congratulations mga inaanak. Yes, another step for your new journey na ito. And I hope for you, you know, may God be with you both every step of the way. So, to keep your love and joy and happiness. Okay? And of course, ang mga boys natin. Hello, si Dan, si Franz, and si Ate Che. Cheryl, Precious, good evening. Yan. Sino pa hindi ko pa nasi-shoutout? Si, yan lahat mga sin-shoutout ko. Puro mga Gippslanders. Yan na. Hindi pa ako nagsi-shoutout sa ating mga OFW worldwide. Oo, maraming salamat po sa inyo ha. Kahit sa Gibson FM website natin, nakakapakinig po kayo sa ating programa. Search nyo lang po sa Google search Gibson FM 104.7. Click nyo yun and then click the program guide Monday and Wednesday. So Monday from 8 to 9 and Wednesday 6 to 8. Click nyo lang po yung program natin from our program guide. Then you'll be connected to our past program and this present program too. Diba? Huwag nyo po kaming kalimutan. Mark your calendar. Ang tropa ay magbabalik. O, diba? So, looking forward ako talaga na makita kayong lahat next time sa ating Gibson FM 104.7. Wednesday na po yan, ha? Huwag nyo kalimutan. Alright, sige na. Uwi na ako. Kalas buto na. Huwag nyo kalimutan mag-smile, ha? Walang bayad dyan. And keep you beautiful para gumaan ang buhay natin. Lagi natin patasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong makakalimot. At isali niya po na lang ninyo sa dasal natin ang ating BP Sara, Pastor Kibuloy, Tatay Duterte. Pati na rin po si Senator Bato, Senator Malcoleta, and Senator Jinggoy na makalaya sila para magka... Wala naman silang kaso eh. At sana po yung mga nananakot sa loob ng gobyerno, kayo na pong bahala sa kanila. Hawakan niyo po mga puso nila para lumambot ng kahit papano. At wag nilang tugisin ang aming BP Sara. Okay po? At mega loud shout out po kay Ave. Oo nga pala. Kung gusto po ninyo magpagawa ng computer, pwede niyo pong dalhin. Kung may problem kayo sa technology, dalhin niyo lang po kay Ave. Taga-Traralgon lang po sila. If you need anything, just call me and I will give you the details. Pero papakilala ko na si Abe, ang ating Filipino tech dito sa Gippsland. Pwede niyo po siyang tawagan through me at bibigay ko sa inyo ang numero niya. Okay? Kasi hindi pwede tayo magbigay ng numero ng tao na hindi pa natin sinasabi. Surprise lang po natin ito. Advertisement para sa kanya kasi natulungan po niya si Aaron. Yung computer ni Aaron ay nasira. Ala, siya po ang gumawa. At napakagaling kasi lilinis niya talaga yung computer mo. At ng problema ng kung bakit hindi umaandar ang computer nyo, well, just ask him. He knows yung papalitan ng mga papyesa, mga ganun. IT people, hindi na kayo magkakamali. At meron na tayong computer technician dito sa atin, sa Gippsland area. Okay, guys? And another thing. Okay, guys. God bless you all. May God be with you all. May God bless our Philippines. May God bless Australia. May God bless our world. To God be all the glory. This is your host, Ate G. Augustine. Signing off na po tayo for our Monday edition. Abangan po ninyo ang more programs na coming up your ways right here on Gibson FM 104.7. And up next, we'll having...
6: Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZAR 1026 SMNI Radio, Mega Manila.